Na kwe ya nā ki a kina pukais dada su si nou. Sa kwa sa me te kukurei mo sira wante pu tangira ki rou na sina sipona sinana awa I pwente usu yon tarawa. E na kai a ki in te ponga yo irariki a na sina me sipona yon toa ka ye ita meyo. Sa kai sipo ikai nte awa tenua nte pakantai. Awane me ironu puna e tangiria e rarasu si nou. Awa iyo iriana te kuna, are tangiraki, apen te roi me takapaya.

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngayon kung ano siya ko the new super plan.
0: Yani yung naroon yung kusog ng dati super plan. Yakan niya ngay kay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ali yon erik. Ayan kani ka ay wala erik. Nalikapong alam na super plan si nenebuy de tara ako ulo ngayon nenebuy tiki ka pay tata o tibuy. Nga diminisyon de tete ki de semes.
1: Ki karike to wana point o noa de gigabyte ng data. O ni me fupo diminisyon de tete ki de SMS. Si te mua de tara po na inanon mua pi me awa siyawa.
0: Ay ari, oria, sta, to wana de bok. O ni nita nu wari ki super blend na kaya nako. O yey de yensua, aki ko na kaya ki nako yey. Ipugin te bu roya rang kakawa ki ayo. The new super blend.

The Lord is my shepherd. Men kuna mani to kuranan ya karo ko ilan naratay iyan panan meuri FM 89.9 sa tapeng kain umuwata kinakon pon te tawana rangini paisi te taiki o tapena pen nanga kapupuan na tay na nun te tameron te tawana wayu te kantani nga pa kota kata kang kayan te natin ang kanam ke kitawang ko yan iyon kawain ng pero nga kyo nam tay poran katapes na nun te tameron te tawana nam tapes ayu na panwakin ako meritan nara katawan una ko yung ingyan ki sway kos de katanwa tayo na nun de aratay nung wawo mayang kanaroon na pa iyaya kos na ko nanday isa ko mga iya di merinan na ko ordinary na ipukim ngayon ito yung metoy dari kiwke na ito yung metoy po na ngano ko wawam maki ita ko panarang kanakurawa tawan una mtape sa iyo may kanne ni kuna ki ita ko makainis may kanwa na mtape ipun tapi kura di kaki anak kunaan wawai kurai an kana kurawa kanuan te am tapi sayo di kengkai tong ku yani ku kata urai ku an nakon te ta pone kakau kiang ina nante tameruan te tawana wayo kita yai te marangam merang ini kakawaki ai pekin na pem tapi say te ime toy dari keuken na pone kana kurai ya meikai meurine dine ake na ngangani ko ina nante tameruan te tawana wayo.

0: ito sa business.
1: Ah, puno ko eh. Ari ko mo rin tayo yun. Kutang niya ba na katukha at ito wukira ang nam stoa? Kaya ko yari kung mura na bandita kayo. Kutang niya ba na po nigira siya wukira ang nataroon ng mouse? Ay kameo ramane! Yeah! Ang kaya ko kapungo na at kira niya ka wapo huri na ng daneri. Kutang niya ba na sindi na kinakon ng meri? Ang wukira niya po noro ko na bandita kato a wiki. Yeah ramane!
2: Eh? Dahita kinakon ng marketing at bpa.org.ki. Kitara po na ko yra na konti namba e onuwa tenuakia. Tenuakia to wana nimewakia. Isuwa tenuakia. Akia to wana wanua to wana wanua. Ibukin po kam. Karikia mwakira. Oriki. Aipon namkura kakia mea isina nikoni kiripes. Aria na kuna andiki pa ya bepa ni maravare ni kakaki po sumiin. Aia makuri kura kura. Aria na pun kuna na pendanganaki. The relax or the mingaroi. The vinivini roi or the young roi. Or the row. Nakian the stress.
1: Ganun nang pa-andipa at uwira ay ilang kakawag pakukunala ba nori tayo mawag kaya post ibukin na makuri mayroon dito tauteka mayroon yung business may project ay kahatilimetwa na kakatanong atat ganun na ba ito uwira ngayayo ilang kakawag ibukin sagsi ngayon ibukin mo yun na ba tani business itimetwa na kayo ng pipa ni kongura at uwira toto kang tayo na pakanapu nakakongura na rigi dungurungo ay kaharang kakawag nimuan na nipon dungurungon na para at ilibas tipitipiki away tiyon natin. Ringa, pampir pun kau orang rata bukira. Bosinga ya, aku nak nangar kau tiada ipai roy. Lalu makuri, lalu tengen bisnes, lalu dorongo, aika kawak. On this roy, on kau roy.
2: Tapi mana yang anda pergi? Kapuakin nama kira ni pun ada situ mana setara. Kuna kuna ni nak kuna pergi. Ibu aku nara penin katik roy. Ari edro ni katua penin tena makaina. On katau rawa kita nuangan aika pun rangi. Ni meti roy on buangan ibu kina musu.
1: Dia pun kau orang rata bukira. Koran naran na. Tisakatome, tisakaniko, na atamu ya tilibes au ada, akikuranwa nako na haia. Wakera! Wakera!

0: Engineering Day Day. Aya po insinya kaya ko na ni kinagi the Miss Engineering Day. Hoy lei.
1: Kwa tanya, anim tao roy sa kota kini makuri. Arieta na na makurian karikira kaya kati metuan kora kora kaya Miss Nicaragua anapukaneru ipukin pongin the Engineering Day kaya aya po insinya kaya po Miss Engineering Day.
0: Kwa mpwe ene iku wakiti leo, aki watepo ngare na katilia kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya hanti mwa, wakira kakao wakini tintinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kikiripeste ika kubura nero na katitei, pa ngarina non chaka initei. Kara wateka wai, teburis, suwa na tarar wakini tiran ba elemen roi, kutake na kain na kusinganit. Ay, makul ni si Kereki. Kura-kura. At ya, Kereki ginantay. Human!
1: Kampan na kiyami na yan, Mise pun PUB, KHS, BVU, Core, o Projects, kaya kinaki na raya at PMUs.
2: Aw, ringa pa. Kapag na ninawa, pangintan na magayin na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawaking kan, netipo kameru. Pupura, arin ang karawaking tabayrik skwaya. Ipukin, tungan na yapong insinya. Arin na mayaw rin na nun panahan ni Kiribas. Or na nun de live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto katia arai sinia. Aki ngaya. Aki ane nga tauroy. Tapi tapi kakapira kilibas. Na nun de takaw. Ay kapo.

yon tiape to wana ay me me ka yete te inmani ayarana tani yei min de te inmani yo pakan korawan o inwana angari yakin na tayani kawa yawatak arena ka pausu ko teno o ena uruani ko tiang

mete teine mane e tani e pon kora kora inanona ne katua pon a ye ki toki ni ka kari kori ko ya na kai ni korei a ni kari me ni koroi ya mete na nori nano ye kape ya wana a me ni ka bonga na te kora a re koroi ya mente benu pa na pa ni ka pepe a ni pe ina a me ni kinaka e mera ki nuka na me ye ki tape ye me pon ka uma nanona anu iri giri kin nei poni ro nan tap erangin rabe pe mera me au kam taninga au yamo ona no era pe periki na goni mera wa ngie ta roi wa ana ani boponga o tani ya karuo wa ana na kotari erangin no no o menin buaka Me yake muste te inimani ayo, oi puen narina na konano, metena no metua, o tio ni meki. Nteta yerangi no wekwa, o wanora wante te inimani ayo, o meta, pa yaka yeye inanun tename. E puste roi, o meni korakora. Ikawai aki awani ngare yankua, o menna ki kakua ua, pa yana konani karawa wana, ati metemeta ni mimi, o menna ki kakua ua. En wan tani yaki si korawa ki mente kai yote kora me apun ko ata ante pa pennan tena no ma mente pon ani awari yaki ni eto kora ki papun na ki ate mi e karako ke nu mare ere ki yaki ka ha ngai pa jo meta erangi nu mare ere ki onna ki kona pai au akia ka ka vena kon te me wei e rio ke ne pupura ngane ka itara ki mete un andano atio ni meki

ngai ari ndipo ngaiyo ngai kotape nenjiyo yamukata wano ururi nga wantani yakakira tino ane kotape ngaitarante taiyaiyo waki puenari naraki meto ngannan pamiyango ankantani nga onanom ipon raha peperiki oni pupura na koni merawa aiyo takaraki ni kaungonano na koyungko ya kongorai na nante tawano waiyo stataya pamais kangangai na nante mewaiyo kangangai kastaku bastaki konani koroya ye yarai yangu ika hamais ya sita pena peni yangu ya pasi konani koroya kistaki nta pita isa mangatara itira aki akona andike paka memera akira me uringa pangkana ye yami yangu na koyai ye yamtai na koyai o ye inanum na koyai o enapon koro bukini miyim me amkantani nga na koyai yangu ya niko ya kongora au kantani nga pahena rangin na koroi kanuan na ratawa na wayu o ankariki ana pere yangu ikara roi ibu kinuwa yakinan koron mira aris tepen ni yangu ya tikiro ayri kin ko ya ko tepen no ngora yon meuri fm 89.9 ari poninga ya roram ni kuwa ina mente pon to wan meto wan

Kanekainte UTP Gospel Singers mea kuna yana pereta korana. Kunan te tuare ten ta kayo are kanora yesu. Ya karo ko iran narata in kai isa tapen wawa take na kon pon wawa. Ai wapu I me wawa rai te menesa ya porai wawa. Inanante te tane mea on tae.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan pa nani kiri pes ko na ni buhay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Si Rita kina kung nanaw si Marketing PPA. O, abon na buhok ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko, natawa na iron Marketing PPA. Sikunando kon meri am tamay on karoa am tamay na kon na reko tangiria o sikunando ni karoa am script lanon terenyo tiaro aren kana yung ura at po dal nanta o yang bun yung tagina dal nanon tangin ang promotion na rin akala ko ginanon pa nanon kibes kung kuna na nando kon namta po ni kuriyay ang promotion na kon na ba are ko po ni kanta ni ngaya bangaya and tang roy o iman nila roy na kon te po dal nanon.
1: Reita kina koira nara nampa e onowa tenua kia tenua kia to wana nime wa kia ke isua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

yon tiape to wana ai me me ka yete te ni mane ayarana tani yei min de te ni mane yo pakan korawan o inwan angari yakin na tayani ka wa yo atak arena ka pausu ko cheno o ina uruani ko tiang

teteine mane e tani, e pon korakora inanana. Ni katua pung, a ye kitoki ni kakari koriko ya na kaini korei, a ni kari me ni koroi ya metena norinano. E kapea wana, a me ni kabonga na teokora, a re koroi ya mentibenu, pana pa ni kapepe. A ni ipeina, a me ni kinaka, e mera kinukana, me ye kitape yei. Me apone ka umana nona, anu irikirikin na iponi irau nantaku. Erangin rabe pe merawa. Me au kamtaninga, au iyangu, ananou, e rabe periki, nagoni merawa. Ngie tauroi wana ani boponga, o tani, yakaruwa wana nako tari. Erangin nono o meni buaka. Meia que moste te inimani aí o oi puen narina na conano metena no metua o tio de mec. Nteta ia erangin uepua o wano ravante te inimani aí o ameta paia caieie inano ntename. E pustiroi o meni korakora. Ikawai aki awani ngarei yankua o menna ki kakwawa paena kona ni karawa wana. Aati metemeta ni mimi o menna ki kakwawa. En, wan tani, yaki si karawa ki menteka yote kura. Mepo ni kohata o nteipa pennante na nomaka. Mentepo ngani awari yaki niyete kuraki. Papun na kiete mi e karako ke nungare ereke. Iaki kaka angai bati wameta erangi nungare ereke wa mnaki kona pai. Au akia kaka yavena konte mewei e rioa kene pupura. Nkane kaitara aki mete ungandano hatio ni meki.

ngai arinte po ngai yo ngai kota pe nenjo yam katawano ururi nga wantani e akakira tino ane kota pe nga itarante ta ye yo waki puenna rina raki meto ngannam pa miyango am kantani nga onanom ipun rape periki ane pupura na koni merawa ayo te karaki ni kaungana na koi ngoi ya kongara ina nante tawano wayo sataya pa mais kanganga ina nante mewa yo kanganga ikasta ku basta ki konan koroya ye yara yango ika mais asita pena pena yango ya pas konan koroya ki staki nda beta isa mangatara itera aki akona andi ki paka meme ra akira me uringa pankana ye yam yango na koi yai ye yam tai na koi yai o yai na num na koi yai a ena pon koro bukini mim nam kantani ngana koi yango ya ko ya kongora au kantani ngapa ena rangin na koroya kanuan na ratawa no wayu wan kari kiana pere yango ika ara roy ibukin waya kinan koron mira arista peni yango ya tikiro ari kin ko ya ko ta peni ngong ra yon meuri fm 89.9 ari poni ngai ro ro am ni ko wa ina men te pon to wan meto wa

0: Engineering Day ye aya po insinia kiel ko na ni kinagi te bise Engineering Day hoilei
1: kwa tanya anem to roi te pota ki na makuri ari etame me makurian karikira ki akati me tuan kora kora ke mise ni korawa anabuka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aya po insinia kiel po mise Engineering Day
0: Ay, makul ni si Kereki, kora-kora, aki ya Kereki gina tayo. Hiaman!
1: Kampan aki amin ayan mese pun PUB, KHS, BVU, Core, or Projects, kaya kinaki na raya at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kapag may naninawa pang hindi na makain na asun. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan na tibu kameru. Pupura, arin ang karawakin tibu Eric Square, ipukin tungan na yapong insinya. Arin ang mayaw rin na nun panahan ni Kiribas. Or na nun live streaming. Taita para ayo tatay ya kakao. Ibukin na buto kati ya aray sinya. Aki ya ngay ya. Aki ano na katawuroy. Tapi-tapi kati na kilibas. Na nun na pakao. Ay kapo.

Hoy nang atipan ane pen kami ari nakon kuya ro kanang atakata kana beri dikin nam derion tavroi nongora nakon tokongora e kiri pesen kai. Ayu tokongora de teme ton piperon nga ki kanwa na men nana tun kari kiro ngono kupanan kiri pes ike ne mang atime toa. Niko aki nako im tongorong wa kia san nako men mo ante wiki e ni karo kwa e ro kuro into kina japon ari ngwa nan ma. Ayu ari ngwa yere toa ye kiri kantai nongora inano ni mo ante wiki ayu ire kantai nam kongora ayu kai inang jara kai nako im. Rongorongon, apa mayu ariana ko ni monte wiki, esar ko toki nanti tayayo. Mayari keke me yo kakani ko me amderio, ngwa yari toko ngurame yo namka, ngwa yari toko ngurame nam telepon, ngwa yari toko ngurame nam laptop, keke me yo kakani ko, pata pe wati minis mankai, osawa kina peroi na kon kanuan, paninin nam kongura e kiripesan kai. Te kongura na be e kiripesan kai, esi te ime toa nana ko ni katua tapis korapi, Ike enang peni ni bosi roi rongoron na pema yo, meni moante wiki, ei ni karokoa, ei rokoron toki nante taie yo. Oron ni kanuan nam kongora yo, poni ngai eri na tateri peti os. Ngai eri poni panauri ki ni kakame oriko na wante tape sa yo. Mei main ni swa ki nakon na yo, os na katangamote katangtang e warere ke yo, eri poni kaini sinape roi, mea kanuan ara tape sa yo.

apa tapi awa. Yang tarawa ay morara digi. Penoran atua ni metan win tepe yang tarawa. Oin roa yang nama kuri takari kira kianya pa. E nama kuri metetau teha ni kiri pes. Ni kariu ita yang ni kaini beaire. Ke basic plan and guidelines. Ake anakuna ni puka kiri pes. Ni koroi anawaki ibu kini kai taran dan urupai. Pipita kini kanuan bong ntiaru ade imen kente imetua. Ingin nanya aw anak ni ke mana ni takari kira kaya yo pun dia nunggu teri dik. Nikah ini semua orang nunggu tapi awak nikah ini semua itu apa? Ya ni kapung anak kinti muku. Arista ni kapa tak kinti awak sendiri. At the Tobacco Control Amendment Act, bawa tengah awak pimpin mewa. Awak tu mana mai puak nak pun kata puak kinti muku awak jauh pun nanti tapi tu boten nama tak. Ia takut jawab saya menti awak nara kerja tapi mereka wari dekian awak tu kinti muku. Kita Health Promotion Officer and Tobacco for Core Person. Pa eria ini meta tate poten nameta, ata ani makuri, ngai eteriterin te tua yo, pa e kata puaka ki kapona kuan, a ka menena ante mo ko mete kopen, ntapo ni makuri, tapo nta ka karu, tapo ndei dei, o nora ki okiri niki, avare enaponia ite tua na kon aria ki irana non te tua yo, ke te spot fine. Inge nanyo a ka unga ki te poten nameta ni popoki, yo ni irana non te tua yo, ipuki ni potoka ni merurungi ete na seni kiripes, ire kereke, me anaurupa ite mo ko ate kopen. Temisim nora nani peso ya kainan wa tetapu ya bo pa nen min tari ni makuriana nuni ka kintari na kontera ni emem. Manipantari ya kiasa ni karawaki pa enakaponga na temisina yu po niya itekaanga pa ekunea ki tepo ipune ine yei. Etapion ka itekarikira ki at the South Arrow Water Supply Project nrona ki meena contractor ni makuria katoka kintekaanga. Iki ana karawa yetu tuo meimin anatapon ran PUP ni kaitera mete ni menroi maniepe ni kotaki me manipantari ya kia taunaki yon teoran tandakin ape yang maniepe. Tepai ya karawakin kaipa ewaki tuwakin ranin taarin tapu aika anoraki paake ya pointe puneinei. Me pairi ki tapio waki anakona ni karikete kaanga ni makurin temisin nonoran. Saksinga ya me anakin na kana kwa kini katoton tanintari ntapo aika ina konte tapo ni kakatai kete laboratory in Sydney, Australia ibukin tuwa kia. Ni min tuwa kinteran me Sydney pa ina kuroi awanang konang kane ndi kitapo aika ipa nin min tanintari ibukin temisin nonoran na kete kanganga ina konang deke narun tepo ipunenei. E wakina meroro tepota kipukin deidei me anarapata ate educate Stealing Committee, ari ekaina ki roia tan kai diri, men te pota ki pukin dei dei, avaira pata ke, ari taki, me, te karikira ke te educate. E tako te rongorongo men te pota ki dei dei, pa ya kaira ki te meroro, ayo I roun te sakoro poki. E te pato ki ta vesta avare puputu te meroro, yon wakinan te karikira ke, ono rakini pa ye kakakawa ki pukin te riri ki ai wua tenga wupi me onoa. Te rita ke ayo pun kata me roan te karike pei, o peperonga yon karikira ke, me te educate, Nikainis me anakan wan waki te pota kin dei dei. Wan meni kiri pesa ki ari bosa na kini pesa na ko yon ye bos na kawa ai ka wowa asa ni kunia kini merawani PC. Iron anawani ki teni puaka ni usiran na rekarawa te kakai. Ari ipo bo kina pe ye PC na nakai puke ni puaka at the RFSN savenaka. Ete akina ki derong rong ari kari ke te rong kari ke rong rong men te scoop news pa emon kunia ki te moni bos me kai na ikani men ani manga kunia ki te kawa ni bos me kai na ikateni men. Eri kita pisan ako na ko yata ang nakabay kay mente ka nga na ko na yaisin te pong ngayta ka tinipong. Ikiya ka kaya na ko na ba yaipo kay yate tal teha ni Kilipes na ko PC o ni Musiran. Yesa te bota kini makuripukin ni nwa romenta api o karikirakente ununi kini mga na areta pimetararuan di o tapanin. Ni waki na kanuan temero ro ni karikeya mo are karawa kina na po drum te ara ike iyan te buka. Nungo wanto nungo watenga wopi me onowa. Ya kaya na ki temero ro ni karikeya mo ane menna na bota kini makurina ko te tau teha. Awan rapat anak itu tahu tak ike akasta kan wanti bebeide ibu kini cerita ni meow, ari enak aku ruak ina nuna men wawa tengah wobi metuan anak aku wawa tengah jenipu metuan, awan ika metuan teka tahu mana ibu kini kata metuan cerita ni meow, ari enak aku ike enak aku ruak ikin naya takite, yang anak aku kaita wae monte pes officein taruan tio tapanin nara ngai ari perungah kan wanti bowi, nak oya enak pene kain temeroro, ake asan nangara piakawi ame aye yango. Aika moan te roroi ipukin te kataratara nakon kakuruan te yang ipukin katime tuan. Ako nakuruan roi te reita ni meaw yon kiribes. Kamenuan pa ini makurin narun computers. Tene tuwe kawama isiriki. Asandiki pa kanuan te reidei. Mete kongura nako yatani makurin kapene na opisin te leadership commission. Te wakin nangariri ye yore perunga ke mentio.

0: sa iyo, o menwa kinakiloya, anasim jo api sa iyo, are atabi metiterani kite ICT team. Ayo dereire yare rangini menena ipukin atakin naroya ni kamenoia iponiroia tani makuri. Inanun jeta poni makuri, meni makuri nakiyako. Ake anakona andeke, meni kaponganaan te internet, ke kaponganaakin te tumimeteo anape. Punde nakakaitaw jo api sa iyo na koya, anatani makuri men ICT, are asa ni kataurawa tiang areire yayo, mekanuana airangini bubuoki, o men tangin nakuroi. Amen tani busporo men te Kiripes Highlands Football Federation ake asa ni kota anakona pa Kiripes yon te takakarwa yu, nta po ika kakakoro isinan kuni Kiripes. E kota ki men kif pa kora ke ikai, ake alikin kai pakain kirapun takakaro ay te busporo ni yata po ika kakakoro naro ni PC nusira na Australia. Na kai punte veya puspara, o taya tamerwa, ari akaina anasim nusiran at the Thistle Athletes Popcat John C. Collins, ari akaina anasim PC at the Suvas Classic Football Club, awa ipeango pekapen ari akaina anasim Australia at the Lowland Wanderers Soccer Club. Ingen nanyo, noran diyan ako na itakakaro kura keikai, o ina ko lang anapen taraki kiripes pati wana tiepe, ay rangini kura kura anako na pay, kaya natari na yon itakakaro at the busporo. Desa terapata at the Pacific Highlands Forum Fisheries Agency ke te FFA ni Karawa anameroro e wawa te wiki men na yon suwa ike ewaki na kimen wapi meni mewa ni mei na kon ni mewa nsu nte ridike yu apare poputo yon kamete pa yan o kinakin tuwa men na penne urupe at the EU Regulation 1449/2025. Ika ina ki te po wia yu iro yo opista nako men te competent authority nte betebe ken data ki me teni men an opista te kiripes competent authority. Te po wia yu irangini kakapaki nako yo opista ikai ipukini karape bendike ya tatai yon tuwa ipukin te EU o nimeru roi pai aika aria ini koroi ipukin irakin tuwa aika intiero pa anakona ni kanako yu aya koropa ina kon ana makete te iu ingen nan yo yang ana kakaita u te pota kin nakawa i bukin te metuan ana poto ka terapata ATFFA yoni terai ka yon rona ki me ana po ka terapata at the Pacific European Union Marine Partnership i bukin manena kin te mananga yo aya poto ka ina dangini po ka u takira kien na kona pai kiripes ni karu ko na kon ari ka ina nuake jo na te i bukin din na kon te yani makete ai ka bubura. Pai min te boka kanua re karawa ki nikainis me unia kinan te police kapi merina ya sim aika te Good Life men TUC o te kinas me putaritario e te pena ko Good Life men TUC pangaya e wotano ko te toka nikai. Nte rongrongare karike te runa karike rongrongo me iron te CEO men te Kiripes Highlands Football Federation e te ke waka wongo. O e tapu pa te boka kanua yu e karawa ki nte kaono rongi anako i merina ya sim aika wawa ikai ike te pena ko Good Life me anaruru e wawa ani ka women tekinas me anaruru eta wana eta kodi kiteke ewa pa te kapo ayo e manena ki ronte ko takini placement no ni perunga ki ironte ki inge nanne o te anga kanwa ngaina ta roi ni karawa ki te puine ruwa wa yei pongin dena makaina tun ndain pukameruan na yei pong placement ke te police stay. Awai ni kai na peroi, are ea wosira na peroi na kontokina kanuan am kongura e kiripesen kai. Kora arapa ipukin namtai na konto kongura yu, au ringa pa ene mongo kiripona pe kiripesen kai na kontai na pe yu na kon te tapes senaru. Ene tikira ini kira nam tapes ta yu. O adiki, to wan te wiki ea mga po na pe, e yon kawai na ni mga ruko na pe yu. Sa po mo ke?
1: Mary Mendes ni Merawa Company Limited. Am kampana awau kampana are tauroin taina kun tepa kaina nom nana services sai ka ti metoa ni ai nana ni taina na run nai kai to wana pon ka pona kwantia tame o te tano te po e meti roi wowa karawakin o ka pona kwante way breaker ke te tetrapod i bukin te to kwana na urupai te no na koni metanuin am meka ki am minu arumenta te nua karawakin hydraulic hoses meka kin size na ko awayena simense ka ka pona wakin tipu e mwan tipu roi. Irarikin na yu o ikukuri ni katanwa tati ya Sinimerawa Company Limited pa ye yana services sa ika po reirei aki ya pupunga roi men tau roi nito pa ikai nanuya ami customers narun na ikai. Temisi ni bukini karawan ti oxygen gas me anapurity e inakon ruopi meni mewa te percent ti oxygen gas Gina yo ekonani kapunga na ki bukin tetometme ke te welding o te korokoro ke te metal sheet cutting on imponta roi na veni bobo ki na koya ki akaina no te oxygen gas kana yei kaina no ana irom e bukure ina peni ko sapa e bonga roi kai kapunga na ki te aggregate washer I bukin kai saka no wasi ya hakin te tano mente poka poka o te tana mente tano sexy nga ye mete washer ayo ekonani peni kana ko toron te tana o te tano zero pe na konani improve Karoi ruariki na tua tuan desmens ibukin teka teitei. Ibukin na mirongorong o epupunga roin kai rokon terengarenga ke nataki narana edit mixture. Kerengarenga aikaya ke aki konan kapunga nakin denganaki me desmens ibukin kakorokoran me tuan te buriki. Arangin roirei arun kapunga naki ya ibukin goete saka teitei nakon narino atanaki tayan natame metano men apel nakosinaniku. Kawara ana main office. Desa ni merawa itapon takaronga. Ke intarepon nakon isuwa ni mewato wana wo wano wa tenua awato wana ke meri na kon info at tacl.com.ki ipukin paninin bongo
2: I know you are tired I know life has not been easy but please
3: Daurit kain kiri dasi ni kapan? Wajah mata kari kita ke? Ke kari kita ke nam tarik nam kue ni wajin? En? Ibu kau TV ke? Kau angin kami pak? Ya iya nak kata kau mana? Ayah nu si nak kau ini? Ayah ni dari kita dari kampung pen entah tani ya iya. Tak kata kau mana? Yo, ekain si mepu tu kan nam tarik na? Da aku kini kari kita ke naku? Ada kampung na? Niko roy mentapun pen ini? Oh, niko kari sense na iya.
1: Takatangumane yu epurikaki on naranaki pate women entrepreneur loan. Takatangumane ibukin karikirakian ayo kona pai aini. Are enatauroin waki. Nanto wana sura interirikia yu. Awe, awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa ya pon sipa waki takatangumane yu. Oye kukure TV keini katanota. Pati ang awon mo na ni men ay ni kana ko na ni puwaka kiyon na pumakoron kiri best ni kapta. Ipukin si Yusi o PTC kaka ang awon mo tataya yo. Puwaka kimi arimi na ena ko na hindi ke muin to wana teririki ni irekereke metameron ay yakapakapaka akit ang awon me ni men ke ang awon.
3: Ay kayo na urokot api huwai ka. Kam na riyay na tayo ipukin din na kuwan anak at tangoma na di DBK ako na akuro o na po urirey. To wana. Temai siya na ko na nako, punto ko na tiyan na, awa yo, ari ko na po nanganaki. Wawa, ay na ika, akatawagi pa, anako na ninako at takatangumane yo, anariya yun ipaka, ay aririki merinan tipi mewanuwa na konyi mabi meruwa teririki. Tenuwa, maanin turong na yo, punung wawa teririki. Awa, tepeko wa punsi ni mewa takatibubuwa ni katua ririki. Awa ni mewa, tekapakapaka, ikatua, na makaina, ndamai siya, ay nimebui datara.
1: Bye, ay ka na kainan waki. Nkana akia, apem ke, am kaintabui o, ekukure tipi kente, kina pa, kaupay may ka, arapatam na Terepe-repe te pos O eh kaya nako Aki anako kwa waki pa meo Tipi gay e ginay pa ay kanne O anako na antey pa am kapomi Kami ay neke ye mi certificate Sa yasan deke na na training DBK Kaya na mi pupusi Pa e gina DBK O hinarangin ni pa isi po kami may ay Amrita ni pupusi ni kainis me am karikirake O kwa waki mpokupo ni men antyap makoro Are ko pupusi ye am katangomane The ID card as so ipen tayina Kipia pa nampong inipong O ay the loan application fee E wapi da tarama isina
4: Dahil tayo na kung nampan tayo po na ikaisuwa ni mewa akia wawa towa na wawa taporo ni mewa Isuwa ni mewa akia wawa towa na taporo no wa ni mewa Isuwa ni mewa akia wawa towa na tenua awa ni mewa O onuwa tenua akia taporo wawa taporo towa na onuwa na vande makuri Ibukimi kainti ono nraina me Christmas Dahil tayo na kung DBK Christmas nite nampa Isuwa ni mewa tenua Wanua towana tenua awan mewa. Sukure ini pun bersemai kon narawati si payriki oidonton Christmas. Angkani kai nonna pe atau roy nate ray James. Nami apa makurun aku ipukin po kami. Tak singa iya. Me kam kon ana pen email nak konde email address at devbank@dbk.com.ki.
1: Kamrapa o panan deport management o staff ng DBK in katikiroy ko ng koy tenero ko yamuam loan ang koy na pe are ina kireke mapuha ng demantay.

0: No, kuwata yan ang inikokongura. O, ni kakameta ko kanwan na yapong insin niya.
1: Eh, tungo na naibu ko na nakano at emisya rin ako rin yung tatayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan na ilo yata yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na kita ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakameta ko. Aron na yakabu rin yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawro. Yang akan buat mother ministry and misses rona kiri yang anak SOS away contractors yang misses mana project tak yang mana yang origi apun bismaya kia ameta nakom nana services misses me anak SOS of project tadi nak roy yang kita yang
1: Ay, yari ka tayo rin kami. Pakikasawag ya yun, hindi ito po ito namda. Bakam na po na, no, na na sinis. Kapunta ka na makuli at sinis eh. Ano na tauruan, karo yan ako ang tatayan. Yakakawag ya po kimi ya yun. Palakiyok yun. Siya yun, itay, no, na kanuan wa. Sinis eh. Mana so wis. Away contractors. At yami na natayan na natararua. Ang bota ka na makuli. Ako tangiraki. At sinis eh. Awa na project. At yami na igana. Ay ka akakaw kiro ang tabotan naman na.
0: Ni nga ino tatayan, o ay nabuwak yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insinya, kitimise, engineering day. E po ni pakaroy na pong wabuy na nilewan ako ng wabuy na ano wan soon. Wawat nga wabuy na ano wa. Ige na mo kamerwag yan. Dabayrik skwela. Ano na takwa kinagin na ng telaksyoning na na page PBA. Ano pong na na page na kitimise. Ayaw ang tayo po ito na amtang kiyero ko meron yung antarawa. Roman dabayrik skwela. Kiyero ko meron siya ako ni kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa na ng social media. Paan na titay? Ano na ng tere-tere yan. Aruh nak kawal ini semua kerja insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak buat dah. Kiri bas. Percaya berada kiri bas. Jangan ada ayuh.
3: Ya man. Ya man man.

0: Engineering Day. Aya po ng insinya, kuyin ko na ni Kinagi, Temise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kota niya, anong daw roi sa kota kini makuri. Arieta me me, makurian karikira kaya kati metuan kora kora kaya mise. Nicaragua, anabukameru. Ipukin pongin de Engineering Day, kaya aya po ng insinya, kaya po Mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ayo debo ngare na katiri ya kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya debo da nanata. Soho!
1: Ya hanti mwa, wakira kakao kine insinia.
0: Insinia puni nga ya wakin na nakarikine kakiri pese, kakubura nero na titei, pangari na nun chaka ini pehi. Kara wakita kawai, teburis! Suwan na taran wakin tiran ba ilamil roi, ikutna gima kain na kusinan. Ay, makul nili kereki, kora-kora, aki ya kereki gina tayo. Here, man!
1: Kampan aki amin ayan, mise pun PUB, teachers, BVU, core, or projects, kaya kinaki naraya at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kopi na nilawa pangin na magayin na yasun. Awaan niti tayo, arin ang karawagin kan niti bukandaru, pupura arin ang karawagin tayo bayrik skwaya, ipukin tungan na yapungin sinya, arin ang mayaw rin na nun panahan kiribas, arin na nun tila streaming. Para ayo tetaya kakao ibukin buto kakia arayin sinia aki yang aya aki ane nangat tauroy tapi kakata na kiribas nanon na takaw ay kapo.

Ay, man, ako na rito na kong ram. Naurinay din eh. Anak na ko man ka, narakatanatan ka kahit awayo. Nakangit ya ka na. Takara para pa, may takakahit awi bukin na nami, may ami pa yung tangira. May susuwaro, yari ka maagustan, detaya yu. Kamra pa, kampesin rapa ibukin na yu. Ari ya kapapunga, anapakapura ubu, na ibuka isra su sino. Aw, kara para pa na ko iya. Kain na u. Kaina ukampana ay Island Bridge. Number 2, number 1, Sunrise, ibukin na nami, are kamawasi. Kaini kilibes Red Cross Society, meroroan nasin, ameta, na we. Hanausu bu nasu, na we, pekanepo. Hanausu sinana, kakiapure, kaitara. Hanausu, ngay rasu. Sinau, mesinau. Pate puratake ake kamaroko hawake ake de kiroko mi kaina na pota ken tataru ana tanga ni pua kana imeria katekis temes ipukin tauna kina kaina na community tuaka women association o ipun hausu me na usubu etangira kiro tara asusino kampesin tapa. Oi, pun siapa nak warik temenis sesang rai nang pura oi panua. Nang ani kau tapi kau rawat ini ni. Hai mina kau mengari tanah kong ram negara orang orang pera sponsis. Sekian hati mereka nak pengen kakanwa kanwan orang ram ini nanti tadi kayo. Oh sekian aku nak negara Taylor Swift. Mereka nak netukuran ayo. You belong with me.

0: Inna mo ni Kwawa, eh ako na nangami ko tika penan da merwa, iti na nung dagan service ay ka professional, ang sexy ngayon. Da, ang low rate na ba? Ay ka, ako na, ano po po kitawa nyo, ano po po kitawa? Arang metroy. Ibu kimi yung kanipo, teki ni Maguri, community sa akong tebotan nanda. Ay yun na niya kakawag, si FM 89.9. Wepa!
1: Kawarira, o katanwata na ngayra, nte pong ay. Ibukin di kirongrong na panin o rita kinakoyran tinampa e ono wa tenua kia tenua kia to wana nime wa kia keisua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira nana Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
0: kepo ni kawarida o pondrogo nara frantex ipairiki kepo na busima ayagyei nata muangari hehehehe ahewa yes

0: 得安静陪三年买呢。
1: 呀，还是双击了，快三年我没买呢。
2: 哎呀，妈妈，如果你没事，你就直接连过来嘛。你双击了，我来给他收。
1: 呀，妈呀，你要其他的不要，你把俺还是双用，我没买呢，我给巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那还敢不难受？我给给，还用该多晚了？那 service 的 Vodafone， 要不然你搞到晚被免费的那能那么包？
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데이씨이내노어낸다우로이보긴가이나눈남보빠이
2: 에바가이안내는데영어로니미시기기리기가이나어떻게왜예가리노만내는젠데이사
1: 어이니때만이야가이나노아기예이
0: 이양아기야때만이에나가보가나아기분시양다레본나다이보긴남보빠이
3: 가와라나감다워다폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: Vodafone 기르마스Ringa, ayu orang karawana. Karua anet dan pesan tepung nata hai.
0: Ita roi ngay yon dari bon ake denam Android.
1: Nakon de Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes o download.
2: Ake amra ka, rinanon nyan pesa, a karawa ang bopay na pesa, rinanon nyan pesa account, o na de kay roon, tenin na 1%.
0: De pang ani po yon da yan dari bon, o bayin nako de dari bon ni mahan wada phone.
2: E pesi, ilan nyan o e kuna ani po po ni kapere niya e walinikin ng bopay. Ibukin nam kan na tata. Oh, program teleponia. Tawana akia.
0: Ke message yon on a Facebook page or the phone.
2: Uringa kia rekwa kimakuri. Kalikia amane na kimakuri. Amane ni kara awa amane ni mawku. Anakon na mempesa account. Anakon na anake ilom. The bonus at...
3: Tenebita tara. Nsite tete.
2: Kalini kon tempesa ante muantay. Ayana reke.
0: Te buina kanon nam telepon. Nsite tete.
1: Kalina am fomi bugin temane na kimakuri. Nakon temuaisa.
0: Ayana reke ilom. Te buina te tara kanon nam telepon. Nsite tete.
1: Te buina te tara kana amane na kimakuri. Erin yan nam telepon. Nampa ke am mempesa account. Na ikalini arina kona ande kike kan maham. Terepe.
4: Kalini kon kain tempesa. Epesi. Epeno. Oyen takanwa. Mpesa, konansa.
3: Ibagi mente tapes na konde konko.
0: Karini konga nte Mpesa, o enareke idom bonesin nam recharge, narun ne ayo sikai.
2: O tara na kontinua tara, de tako akbap, eto kitaina nte kongina. O nouan tara, de tabap, akbap,
0: tabo wap,
2: eto kitaina nga kong. De pwinan tara, na konte pwinan tawan sa tara, trigo hap. Eto kitaina, inonon nime kong. Awa pwit tara, de fap. Ato kitaina, inanon isipo. O titinibuin tara, nakon tinibuin tara, the fight up. What bang bang? Uringa, eto kitaina inanon tepuin atepo.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan panan kiti pes ko kuna ni buhay.
0: Ake ang na ikoy ko ito. Sinaita kina kuna na si marketing BBA. O abon buho ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangain karawan ng promotion.
0: Yatuan ko meti ko au.

0: Tawanay Ron Marketing PPA. Sikunan do kon dali am tanay. On koro am tanay na kon na rekotang idea. O sikunan na koro am script. Ganon terelio. Zero. Are ka na yung urat po sa lalata. O yan mo nyo mta kinabal na nun. Tangin ang promotion na rin nakalako kita nun pa namin. Kung kuna na bando kon namta po. Create a promotion na kon nada. Are ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya anything Roy. O yan mo nila Roy. Na kon te portal mamata.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia e sua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

nauriar customers. Ngana ko din na tuan kapo ang mga si po na esito wan tatara. Ay na ko nang dikirom kanulaman madi esen katagulawaki. On na nga, napupurina ang kampanya tosin trading doon na timsin was at 9.8 korakoran. Ayaw panta ka nung ibigin din na makahina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at monopong tungunan sun wot ang awabi maunawa ngayari taita pala kapuwa ang mukira o korea aram arantamem ang phone number o pasko ay doon testoa anako kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungunan ni may nakarukuwa tanina ngayay ka aratro naki ibigin din na makahina ay may wot ang awabi maunawa. Uri nga, tuwagira po si ngayya, kingin tiyatay po.

Sagarik pa nara, ora ka kay taong na kunar kampana eto sin trading, kay ESN nga, anakanuwa nga emon ti Meteroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napandar sila sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.ky, pasi nakasiwatake, dorong ng kampana, ang kanako tauroy napan sponsor na, araw wakira, kere itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Ke unawa tinungwakia, tinungwakia, towa na nimeo watawa na. Ndawan tamakuri, ibukin ni paninindong rongona. Arapaw man kami yari timeo ni, tiroy, o titapumo, yoran kapay.

0: ayo rimen na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohon na kampana ki ana eso wis tau teka are eme na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services I bugin te giribes. Dinanan na na radio awana peba ni kongora eto wukira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Karawan tayin kong ora. Lakarin na nambrong oro mo. Ay kabong na. Ibukin te bodan na mata. Sexy nga yan. Ma, ganun na tayang tiyapan kong ora. At huwag na. Ang ano ko na naman ikalini. Kanawan ng promotion. Ibukin na business. Ganun na na face. At huwag na. Ganun na tayang tiyapan kong ora. At huwag na. Ha. Iti na tuwa na ganun ko na. Nikalin niya ang katano ata. Nikalin niya ang brong oro. Baya na ko na. Ano wala ka giro ang tibotan na mata. Ganun na tayo na matay ito ko na. Wala tayo yan tiyapan kong ora. At huwag na. Ang tayo yo. Ganun ko na ko na. Nakakin ko na ko na ko na. Ore ka na. Iron the button, Namata. Nayaria, you am chance. Get the services. Here I am, Bromoro. Karini, I am Bromoro. Panaboresi, I get on the paper at the Wugera. Bana Punanta, not a yay. I'm service.
0: PPA, it is a ton of any corona service. You are there.
1: I can't get in a letter. Kitima to a caroi, PPA. Terrene, Urina Paye in a studio. Ariapunanda, Yapunam. Linan on the Koroke, Linan on the band, or Linan the Betapaya, or Tekateke, Yapunana, the Koroke, Terrean, then a studio, PPA, Aurina, Wagiranapa, and a professional PPA.
0: PPA.org.ki ibukin paninin rohorohona. Kenna na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

0: 你心的我的风
1: 야니고가연한가면되게라심도워다봉
2: 야니
0: 버진엔나라가리게런나심가이워다봉
2: 빠니가라나해티푸사라테마니
3: 워라나세비워다봉나심마레레이워라봉워다봉
0: 가와라가연한스토어워다봉니부킨보가야키오키오기사이다파라코나데이메토안토메메워다봉다이나오
3: 이신드시그레신드시그라치Yana kong kay Denisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan, Wolda Pong! Ari kong makarin na ngayon, heta na po niya, ito number F, doon na, hakiya, hakiya, ibigin na panginin, doon na, doon na! Yana kong kay Denisin.
2: Kung matayang kay Yero, Denisin yun na dere, kites.
1: Ibigin po kami, kawaran mangan, Wolda Pong na siya, kamakarin na ngayon, heta na po niya, doon na, hakiya, hakiya, ibigin pa rin nindo, kurong na.
3: Kapwa, ang tada sa mga, anori yara po rai ka na dry, bumi. Kung ano ka nga po kanon ng tada sin men de mo pa? Men, statue for one away to po. Yan broadband, tada gifting.
0: Katayan kay.
3: Wonderful! Together we can!

0: Kami na pala nilauli. Si Bunti magawa ng tauro ang karugoy chili na ko. Yan mi yaw si Pugyong Kwe are imemete na nung ni kan nung ngura aw ni matakun pae kariki na pa magini bas jo nabe awit tipitipiki.
1: Punti pipit yaro na. Papun si yam screen na natauro ay numengam. Kusi ka pa kate pupate taray pukin karuan ng TV o kukuna na pa nuri pae kariki na pa may tipitipiki o jo nabe.
0: Sasi ngayon ay am tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na naw sintigiri bas are kakorawaki. Nungunungun na ba may tipitipiki o tiyo nata, e punday sina kuna pangkain tayo nari itirani suwan tamon tayo rigi o tiyo rawan tayo rigi. Tiyo ay suwan tamon nga pong tipi mawuan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ngay ya wakaan kung ano nakapi may suwan ni nome tapo may kiripes. O am kiriwan TV e na mga roniko na pentetayan ni kong uraiko. Oni kami takuku ni pai ikariki ni kanwan na program to komet ni kai no ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na benbes mai. Ami katanwata ake ina kuna no raya to ameta ko kina ki yonte TV na ko yet bota no ameta.
1: Ang koe ere ko kaina no tere vere venam potaki si tawroi na peni koroi na kon na ko tangilia me pona e na tiroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si tawroi na ben live ni potaki. E pupura nga se wataki ya metakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po nkarukwan ng TV ya nwenga mette pupua tatara. O ya riki nape na koim de VIP ki tipakani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kai. Isu wa tenu wakea, akea awawanunga tenu watawana. Ke isu wa tenu wakea, nimeu wa taporo wakea, nimeu wa wawu. Deitagin marongonong ay kapu. Ipun katamerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong. Men, kiriwan, tili.

Aywara, senang mati ke? Tuhan tabun na tayin kilipesta kena na nga mana nga yan de programa te UUTI inanunukan te na makaina e ina ko Amerika. Ete akin na tiyobisa me nobisin te UUTI pa yey ka na tavroy ni mana nga te pwime anuwa yey pungin te na makaina yu o yey na tayi ka anamana nga anuwa pwime te nuwan tuun te ridike yu. Ate yey kai ake apon di niya ni menika warinan de ridike ka kakokoro punime yon tarabate ina ino peso avay Christmas. Inge nani ay punta ka uwan tayi ni mana nga. Inanun ceri di kayu, mai min temuan mana ngari karawat inanun nama kain naik anakku. Awari apa pun sana peni karai raki naku tarawan rapen ente nama kain anakku. Ike a kapeni ya temuan ente nama kain Yohan PC. Jadi tebota kini makuri bukini makuri ani kari kira kyo katemi tuan ikora korani karawat ceri ide ini kata niye inaku iya no apista Yohan nabe. Kete how the Highlands Assistance Infrastructure Technicians ari emonaki mente wiki anakku ente avira all. Eri bosna ke mente pota kini makuri ayo paitar ruwa ke tiang ari rei ayo iron moni po ware ke mula ari pon te pono min tar ruwan te tayan avare ekaina kiro ya tarik ta meni metan win nako ana rapata ke ana manga nako opisin te mise ai ka ko koru ndona ki me ke aro me yon na pe kanwan tiang ari rei ayo e poni ka kaba ki bukin te waya ni ko po ki bukin makuri ka ka ko koru pa ena konan ta me ruwa run te ri ta ki me ayo opisa ake ama kuri yon na pe te kantani nga pa may min karawan te reide ni katani ye yu na koya OIAIT au anang kona ni makuri me tua o kai ni peiri di nanun te pota ki ni makuri menna ya pa makoro. Te kantani nga pa ina tuki kanuan te katani ye yu o ni kaina ki inte pong areng kwa nanua. Women na nabisa te pota ki nakapa me kiripes ake asa ni karaira ki may South Korea ni ni kaya te wanted to workshop ayataki narana at the waves of change harnessing technology to power a sustainable blue economic. Nanarongo te pota ki nakawa e takupa te powi ay awa te pong men ayo. Enay pupo ki bukin kakira ken te rapakaw te kona pa iroi ya kain te pitipiti o te anu nasa ike ena tarayay. Karopay merapakaw ay ka pow o men warirege ke pon na kea ay Europay na kon naramerawa. Te powi ayo ari enarangi ni pupo ki nakoya ike anakona ayay ni karike ite pakaw men nape ay ka kakakoro o nori eka kini karopay ay ka pow on ka kawiyang. Eka kaitaw te sima yu na konte ADP, ipugin anapaw to ka din nanon maninakin te powi ayo. Mani ite pe kawayana ina no na sim te minista ipugin te pota ki bukiya ay ne tururun dikira kita kakarua kami roya root cross quencing o ye te pena kung kay kiripes pangaya ay nakarawak ya ite katipuin na wawan Micronesian Games. Eka ina ke na sim te minista ane iron te Micronesian Games Association kete MGA President. Perestens kausu te makei o MGA sakoropoki e rota onorio o waripeta pirita ari eanga nepe ana poutoka na kon ana kempeini kiripesta ane mende takakaro e de piri apuntina nua kita yente peka iroia apea ke atangiria pa ena karavaki apeye te Micronesian Games iroia tani ka iriri mentera patan takakaro na penda ko te Micronesia o imi nungara ayakinanta yen kaparapara me iroia apea kane o katipena kwa kiripesta pangaya ana poa ki yei te kate pui mea wawa ni Micronesian Games. Ponawa ape ake akarina ya kawasena no ibukin tau roi na peya ni konani pusmai te takakaru ane. Are ena karawa ki ni wawa te ngate ni pui Bajuk, Saipan, Palau, Awai Kiribas. Meya mga puta arana Saipan ke erangi ni korakora rota kina imiin ore anan tiangi puaka et te shuba typhoon sin laku ne peri wawa te ngawopi mea onowa. O yesi kupasi tenu nga ape ipukin mo niya kinan wawa tenga tenepuy Micronesian Games. Ita pa na perestens MGC at Joey Milan tapa erangin ka wana no noran maisiya ate a kaya erangin tawroy ni Pusmaya on tangiria pa na karawag ita takakaroan niya baya. Yes na narongrong terapata at talk this without potas are iba kingay ni karawan ay bubo kyo na bayang pa yasan roko itapon tibike primary school ane makuri mekain tekawa ane. Te pota ki ibukin te meuri o katoki ora ki ni kota ki me te pota ki ndeirei ibukin waki ni kata merua nakon karokuan tiran emen on tiareirei an. Ya tako doctors without potas, pa ena waki ya siim ni karoi kata merua ika wareiriki me erangi ni kakawaki ni kata iya ni kata merua itapo ibukin ni kakawaki na nospaspan tiran ndeirei an. Anapo ni karoi me tantaya ni manipa ni tekawa ndeirei an ni tutoku warokon te pere kayei. O ni kata merua I tera I kakakawaki ipukin te karau. Naru ni pusiroi ni pusin teran ni karau. O ni kanima ki temo ni baibu arena rau mea te pereka.
anakarawaki kaini kawawa pakapo wakinta yani paipu ake anatomei paipu ari edini yaita karau ate paipu ari yosina ko yaiteran engenge warere ke makuri yaitai me akapo wajira patanne pa enakonani karike ipita ke kabubura onta merwa ibukini menon teran ate metwana pa enatte tauroin taina ko ipuki ate enteri dei atani makuri intaka avande ireyan Jangan memang tahu ikan aku awa-awa kita ni makuri tepotak ini ini karena waktu wana kanuan te racing tapa ini setiap hari te wana mepu aku nampun terian nani kamerurung awari ehira kita te kanuan te wa kian nani kamerurung iron te minister tepotak ini ini eru te kita kayara ewa kita terian nani menane tu kata tepotak ini ini awani kata kita nampis the examination and assessment unit iman ayam yang aku dikat Tewak ni kamera rong ay, epon iko siya ni kape na tani makuri ni poto ka tewak ni kamera rong. Ipukin rapataya awa'y yamo awa'y tewak ni karigpay na nun tetapo ni makuri. Ekarawak iterian na an ni metipoto ni yamo. Amen tararuan ni merurong idan tepong ay, aw ina katamerua ikanoan tay ay kanaro ko ipuki yaratay, aw kain ni kiripes. Eta kuri kita botak ni dayday pa tewak ni are akaroy apon ni kota ni kakawakin karawan anuan ni meu ay ka akamerurong. Aw ni kakawa ni pa tepotak ni makuri ay merurong kain. Ena kona ni koroy spanganan ni puto ka tewak ni dayday. Aw ni karike ipitak ay katamerua ipukin dikirak ni kiripes na kontay ay kanaro. Tewak ni kaya nakatawroy tepotak ni makuri ipukiya ay ni. Rurun dikira ke takakaro o kameroy ke te muaisa ni maa ngana reta pe mita takakaro ke te Sport Development Division ipukin puka meruan anapong te yoka dio nabe. Era rungaki ayo na kontepong etaka tinipong te pui meisua ya ipong intuun wawatanga wapi meonowa ni mua mentia wawan te pakantai deke ye muaisa ima nea pe ipaidiki. Erinea ki tepong etaka tinipong yaan aripon tepong ina kamerurung iroya anataani makurita tautega kambana awa ipon tepota noa metayoani kiripes. Ike anako naanruko yei nira puwa kontepu kameruwa yu. Te yoka, saksi te exercise ke tekatani yei mepon tewana tekapai ni buopoki ibukin totokuan aupon katokan oaraki aikaake vebe kenataake naraya ete NCD. E korakoran kaikamene naan te yoka antio anape ibukin kinakinna ni puwoki nako ya aine Mane, awa te rurun dikira ke pa te wana te pai noaraki, ai yaki ka boaki, awa pepe te arone ka ponga nanan te pong te wana me te wana. E manina ki te puka meru aane me iron te tau teaka ni India, ai te Indian Council and Cultural Relations, dina nanana I buopoki, anai komisena yon PC suva, ni karike pei me te tau teaka te pete peki, ari pun te wana na pe me ipuakona puni kiripes. Depong ina pe ane, awa yei kuni ka yaki na spespaki na koye te pota noame ta ake aro ko nira te yoka, Awai ti amara kini buka meru ibukin kakua wan japonga eka kawa ke yun diyo nabe. Yesan kame toa kime noa pisin te UUTI pa inge nge pun te bubu aroi potan maisiya te enkiripesa kena mananga yan te programa te UUTI mende ta yei awai si irua ngang tapun nga yei te itapimen na kiasa decline mananga yei nga yinis me yaka nganga te yei kai ay kakakakuru. Eta ku tiwa pisa men tiwa pisa yu baka nganga ponna kisan pa itapi waki akainan waki Meiro ya te eka ibukini manangai awain roana ke mea tape wariki. Ake ngai ibukina ya ikua ire pua konte manangai yo. Yako atakiriki mentio avista yo paani manangai ya ayo awana puni kaya nangin Amerika. Ike anasiku mua nikapene te wana te wiki on PC o te nua te wiki on Amerika. Ndokoi Amerika wana spaspaki na konte nua taapu. Ike anariya kina kiai arundapaka waiga kakakoro na runte ICT. Aru yende itake mea oameta. Leadership skills or IT management. Ingen nani wa kanta ni ngaki te manangai ruya ta yei kai, nite pui me onowa, anuwa pui me tenua yei pungin tena makaina ei. Oyesan rokona siimsa peen te wiki, ena ko ike, ena karike te reitakine kiripesi yon waki ne karikirake ni irekereke, mebibitake ne kanuan buonke te climate change. Ayu te roko, are eakameni peero nga arona anarapata sa peen, yon kiripes eakinaki naranai te chaika, inano ni meheste ririke ayu wote nga wopi me onowa. Yako atake mea nchaika pa rokonte si mayu e na pundeke anatai ni kaispo o ande itake mea narapata te tauteaka. Ake yeide kereke ia me te climate change. Narunda nobis te perestens me laat avai mise. Ike anakatea te komete ate joint coordinating committee are enaipopokin tararua te karikiraki a yoyo anikiribes. Idariki nanyo na pundeke na pe anatai te komete a yoyo anikaroko antuo I tapu tapewa yon tarawa ai moararariki. Pun noran atua ni metanu intepe yon tarawa. Oin roa yana makuri takarikira kihanya pa ena makuri metetau teaka nikiripes. Nikariu ita yana kaini beaire.
ke basic plan and guidelines ake anakonani poka kiripes ni koroi anavaki ipukin gaitaran nan rupai pipita kin kanon bong ntiaru ateimen ken teimeto engen nan anauni ke men inda karikira ke yo pontenu materidik ni kainis me onun ta pe wan kainis me tetua apo yo ni kaponga nan ken temoko aresa ni kapata ken tiau sentei at the Tobacco Control Amendment Act wo wetenga wo pimeni mewa Ate wana mei pua kona puni kata pua kan te moko wa te gopin na nita puti pua te nometa. E tako te opisa menteo nora kareta vimea kawariri kien o katokan te moko ke te

kainan mo tatapu ya po, panin min tari. Ni makuria na, nuni kakin tari na kontira ni emem. Manipan tari ya kiasa ni karawaki, pa inakaponga na temisin na yu. Puniya ite kahanga pa, ipunaya ki te po ipunay na yay. Itapin kay te karikira ki, at South Arrow Water Supply Project, nroana ki mea na contractor, ni makuria katoka kin te kahanga. Iki anakarawa yu tutuo, may min anatapon ran PUP, ni kay teramete ni menroy manepe, ni kota ki me, manipan tari ya kiataw naki. Yon tiyo ran tandakin apeyang manepe. Tepai ya karawakin kay pa, ewaki tuwakin ranin tarin tapo, ay ka anora ki paki ya puinte punay nay. Me pairi kita pewa ki anak na ni karike te kaanga ni makurin te misin no noran. Saksi nga ya me anakin na kana ko kini katoton tanin tari tapo ay kai na kon te tapo ni kakatai ke te laboratory i Sydney Australia i bukin to akia. Ni min to akin teran me Sydney pa ay na kuroi awa nam ko na ang kane hindi kita po ay kai pa nin min tanin tari i bukin te misin no noran na ke te kaanga ay na ko na andeke naron te po ipunay nei. E wāke na meroro te pōtaki pukin deidei me anarapata e te Educate Stealing Committee ari e kaina ki roi e tāan kaidiri me te pōtaki pukin deidei a wairapata ke ari taki me te karikira ke te Educate. E tako te rongorongo me te pōtaki deidei pa e kaira ki te meroro a iyo i roun te sakoro puki. E te pātu ki tāvesa a ware puputu te meroro i oan wāke na te karikira ke anora ki ni pāi e kākākāwa ki pukin te ririki ai wōtenga wopi me onowa. Terita ke yu pun kata me ruan te karike pei, o pepero nga yuan karikirake, me te Educate, ni kainis me anakanuan waki te potakin deidei. Vanmeni kiripesta ke aribusana kini pesina ko yuan ne yepos nakawa aika uowa asan kuneya kini meravani pisi. Iroun anawani kipe nipuaka ni usiran na rekarawa te kakai, ari eipubo kina pei APC na nakaipuke nipuaka ate RFSN savenaka. Ete akina kite rongorongo are karike te runa karike rongorongo men te Scoop News. Pa emoan kunea kite moani poos mekaina ika nimen, ane mga kunea kite kawawani poos mekaina ika tenimen. Eri kite pisina kona koya taan nakawaikai men te kanganga nakon na iaisin te punga ete katinipung. Ike akakaya nakon na pegei ipuokai ete tautea ni kiripes, nako pisi ane usiran. Yesa te bota kine makuripukin nenua aromenta api akarikira kente ununi kine mangana are tapi metararuan te otapanin. Ni wakina kanuan te meroro ni karike iango are karawaki nana boat room te ara ike iyan te buka. Nuhu wantu nuhu watenga wopi me onowa. Ya kaina ki te meroro ni karike iango ane men nana bota kini makuri nako te tauteaka. Awana rapata na pete tauteaka ike akasta kanuan te bebeire ibukin tereita ni meau are enakakorua kinanuna men nuhu watenga wopi me te wana nako nuhu watenga tenipui me te wana. Onika metua te kataumani ibuki ni katei metua ante reita ni meau, arena waki ei ni kakoroa rekena ya taakete. Yanga nakakaita ue monte pes opisin tararuante o tapanin nare ngai are pearunga kanuante powi, na koya ni kapene kainte meroro ake asan na ngarape kawia me aie iango, aika moante roroi ibukin te kataratara nakon kakoroante iang ibuki ni katei metua an, wako nakorowan roi te reita ni meau yon kiripes. Kamenuan paine makurim narun computers, Tenetue kawa maisiriki, asandiki pakanuan teridei, metakongura na koyatani makurini kapene, na opisin te leadership commission. Te wakin nangariri ye yu are perung aki menti opisa yu, wa men wakin aki doya, anasim te opisa yu are atapi meteiterani kite ICT team. Ayu teridei are rangini menina ipukin atakin naruye ni kamenoia ipuni roya tani makuri, inanun te tapuni makuri, meni makuri nakiako, aki anakona andeke, meni kaponga naan te internet. Ke kapunga nakin te tumi me teo anape. Pende nakakaitau teo apisa yo na koia, anatani makuri men na ICT, are asa ni kataurawa te angareire ye yo, me kanuana airangini buopuoki, o men tangin na kuroi. Amen tani busporu men te Kiripes Highlands Football Federation, ake asa ni kota anakuna pai Kiripes yo ante takakarua yo, nita apo ika kakakoro isina nikuni Kiripes. E kota ki men kif, pakora keikai, ake ari kin kai pakain kirap nta kakaro e te busporo ni ngeta poi kakakakoro naro ni PC nu sira na Australia. Na kai ponte veia puspara. O taia ta merua ari a kaina anasim nu siran e te Thistle Athletes Popcat John C. Collins. Ari a kaina anasim PC e te Suvas Classic Football Club. Awa i peanga pe a kapeneri a kaina anasim Australia e te Lowland Wanderers Soccer Club. Enge nanyo noran di anako na yataka koro kora keikai, o enako na anepen taraki kiripes pa te wana tiepe, e rangini kora kora anako na pai, ki ena tari na yon te takakaro e te busporo. Pesa terabata e te Pacific Highlands

0: Fishery say chensi ke de FFA ni karawa anameroro e wo wa te wiki men na yon suva ike ya wa kina ki men wapi men me woni me na kon ni me wan suon te dedike yu abare popoto yon kamete pa yan a kina kin tua men na pen europe at the EU regulation 1449/2025 e kaina ki te powi ya yu iro ya office na ko men te competent authority te bete be ken data ki me te ni men an office te ki best competent authority te powi ya yu irang ni kakava ki na ko ya office ai kai ipuki ni karape ben dike ya tatai yon tua ipuki te yu ani mero roi pai ai ka aria ni koroi ipukin irakin tua ai ka intero pa anakona ni kana koi ai koropa ina kon ana makete te iu inge nan yo yanga nakakaita ute pota kin nakawa ipukin te metuan ana poto ka terapata at FFA yani derai ka yon rona ki me ana po ka terapata at the Pacific European Union Marine Partnership ipukin manena kin te mananga iu ai poto ka ena dangini poka ota kira kien na nakona pai kiripes ni karoko na kon ari kai na noa ke jo na pe ibukin din na kon ta yani ma pe te ai ka bu bra ai min te bo ka kan ore karaba ki ni kai nes me une ki nan te polis ka pi mere na ya sim ai ka te good life men ti u si o te ki nas me putari tar yo te pe na ko good life men ti u si pa na ya e wo ta na ko te to ni kai te ro ro mare kare ke te ro na kare ke ro ro me ro te si yo men te ki ri pe silence football federation e te ke wa ka wo a eta kupa te poka kanu ayu e karaba kinta ka ono nge na ko mere na yesi mai ka wo wai kai ike te pena ko good life me anaru ro e wo wa ani ka women te kinas me anaru ro e te wana eta ko dikite ke e wa pa te kapo ayu e manena ki ron te ko ta kini praise men no ni pero nga ki iron te ki inge nan ne o te na kanu nga na ta ro ni karaba kinte pui meru e wa ye pong inde na makai na tun ntai ni poka meru na ye pong praise men ke te police te Beroi, are ea wasira na beroi na kontokina kanuan amko angura ya kiribesen kai. Korara pa ipukin namtai na kontoko angura yu au ringa pa ene mengo kiribo na pe kiribesen kai na kontai na pe yu na kon te tape senaru. Ene tikirai ni kiran namtape sa yu. Adiki, touan te wiki ea mga po na pe ayo ni kawaino ni mga ruko na pe yu. Sa po mo ake?
1: Mary Mendes and Merawa Company Limited. Am Kampana, Awa Kampana, Arieta Roin, Taina Kuntupaka in Nana Services, I got in a toa, Niena Nipain and Narunaikai. To one upon Kapona Quantia Tame or Tetano, Ntipo Emeteroi, Wawa, Karawakin, or Kapona Quante Waybreaker, get a tetrapod, Ibukin the Tokwan and Abubai Teno, Nakonimetanuin, Am Nekaki, Amin Warumenta, Tenua, Karawakin hydraulic horses, Nekakin size, Nako, Awayan Simens, Kapona. Wakin tipu M1 tipu roi. Irarikin na yu o ikukurin katanwata tia Sinimerawa Company Limited payaya na services na ikapu weirei aki apupunga roi mentau roi ntupai kainanoya ami customers narun na ikai. Timisi ni bukini karawan tia oxygeni gas me anapurity inakon buwapi menimewa tipi sense tia oxygeni gas mijina yu yukunani kapunga naki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpuntau roi na peni buwapi na koya kia kainanoa tia oxygen gas gana yai kainanwana irom. Ipukure ina peni kwa sapa ya pupunga roi nkai kapunga nakin de aggregate washer. Ipukin kai saka no wasi ya kakin tetano mente poka poka o tiatame mente tano. Seksi ngaye mete washer ayo ikuna ame peni kanakua torun tiatame o tetano ntiaro pena kuna ni improve kini karoi ruariki metuwa tuan desmens ipukin tekateitei. Ipukin na mirungurungu o ipupunga roi nkai rokon tirangaringa ki nataki narana edir mixture kirang Arenga aikaya ke aki konan kapunga nakin denga nak metesmen si bukin ka korokoran metuan te bulik. Arengin roirei arun kapunga naki ya ibukin goete sakateitei nakon nari no atana kita yan natame metano men apel nako sinaniku. Kawara ana main office tia sinimera wa itapon takaronga. Ke intarepon nakon isuwa ni mewa to wana wawa no wa tenua awa to wana ke meri nakon info at tacl.com.ki. Ibukin paninin pongorong.
2: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
3: Nauri kan giri basa nita kan. Oya mo ta kan giri kan. Ke, kan giri kan nam kare nam kuene wain. Then, ibu kure ti bi ke ko ngin kami pa. Yai yana kata ko mane. Ayano sina ko imi. Ay na irali kin na re kampo ni penen tatani yai yai. Ta kata ko mane yo, e kaine sina puto kan mi tare na. Na akakin kan giri kan ko. Are kampo na. Ni koroi men tapun peni. O, ni kare ki sense na yai.
1: Takatangumane yo epurikagi on maranaki pate women entrepreneur loan. Petakatangumane ibukin karikirakian aya kona pai aini are ena tauroin wagi. Nanto wana sura interirikia yo. Awe, awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa ya pansi ba waki ta khata ngoma ne yo oi ku kure ti bi ke ni kata nota pa te nga un mo ne ni men ai ne ka na kona ne puoka ki yo na pi ma koron ki ribes ni kapta i pu kin ti yo si o pi ti si ka ha anga un mo ta ta ya yo fo ha ki mi ari mi na e na kona ndi ke muin to wana te ri ki ni re ke ri ke ma ta me ro an ai ya kha pa kha pa kha a ke te nga un me ni men ke anga un
3: ai kai do ro ko ta fe wai ka kam na ri ai na ta i bu kin din na kwan ana kata ngoma ne ti bi ke e ka na ko ro on pu ri ri to wana Temai si anak ko na nako, punto ko na tiyan na, awayo, ari ko na punta ng anaki. Wawa, ayun ay ka, akatawag pa, anak ko na ninako at takatangoman ayo, anariyay ni paka, ayaririgi merinan tipi mewanung anak ko ni mabi meruwa tiririki. Tinungwa, mayanin tirong na iyo, punung wawa tiririki. Awa, tipako apun si ni mewa takatibubuwa ni katua ririki. Awa ni mewa, tikapakapaka, ikatua, na makaina, nita maise, ayun, ni mabi jatara.
1: Bahay, ay ka na kainan waki. Nga na aki ang apiam ke, am kain tapuy, o ikukure tipi kente akin na ba, kaupay may ka, arapatan na ron tere per repet te pos o e kai anako aki anako ho waki pa meu tipi gei eginai pa ai kanne o anako na ante pa am kapomi kami ai ne ke yemi certificate ya sande ke nana training dbk kai ye na mi popusi pa egina dbk o henarang ni pai si po kami me yai amre ta ni popusi ni kai nes nam kari kira ke o ho ho waki mpo ko poni me nan tek makor are ko popusi ye yam kata ngo mane de id card as fai pen taina ki pe pan nam pong ni pong o ai de loan application fee e wo bi de tara mai sina
4: Dei tari na kondan bantare puwana ika isuwa ni mewa akia wawa towana wawa taporo ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana taporo onowa ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana tenuwa awa ni mewa. O onowa tenuwa akia taporo wawa taporo towana onowa na vande makuri. Ibu kimi ka enche onon raina me Christmas. Dei tari na kondi BK Christmas nte nampa isuwa ni mewa tenuwa. Wanua towana tenua awan mewa. Sukure ina pene busmai ko narobi si pairiki oirunton Christmas onkani kai nonna pe atau roi na pere agents na miya ba makurona ko ipokin po kami. Tagisi ngaya me kamkona na pene email na konte email address devbank@dbk.com.ki
1: kamrapa o panand board management or staff in dbk in kategori ko ngoi tenero ko yangwam loan onko ena pe are ena kireke mo program de mantai

Ate tapanan ka meurin te nga pangayun kuya ko na kwaim kuya ko usmakan ka ukuki na kunpanan meuri FM 89.9 tameron te tangay na po ayo ayo kanwan na kausus panan meuri FM 89.9 inga pangin ng pangayun amuiki epo sa mga tukunapay na nuna aripan ngayon ng pangayun at manipong tapi menemewa pangin te na makain na Asun, wawatanga wapi monowa. Naroon na kapunta tanay yaya, ira pa, wente meo, kiyan kayo sa mga kautak mete merurungon, mga wayan apan na itarani nono mete kukuray, iyan meuri FM 89.9, sana manana kong kanyara kausu sa iyo, men aninini kausu sa kipun kunan na kwape mayo, yasan katauroy, antinirinay po kim, payan akunan kauta metam na nganu kote, temerurungon kato katakantani nga, Inanon te tangay na po way. Men anastudyo pa naan kiribas, may pairik taraway kay sinawakin ako. Tapuy na taminis na kong diaway suwa, yawayan taminis ay. Diaway suwa, pautokan daw su, away tapuy na min diaway suwa. Arawan ka kagpusari tinimiawa kay bukintay nga pangyay, naroon nagpunta tanayayay. Ngayari, Men nam tapan ko kwakaukuk me yeng te nga po ngayu ko na meuring ko yako korona ya te interiri ane ko na nga usma ka na pangkai ane kaya yam kai ni pas ane mon tain do kom nana nam tain dei dei ke nam tapan dei dei ko na te te kiroi me kan ne sena wakin ana ko kanwan nara ka usu sa iyo ayo ram ni yere ta te upi ana rani ko men na ustu te kai ane ka ka uta metam meuring eri ne ake Kona kukurai yei kia ondang aniko temerurung terapa ina toki te takaan tani nga aniko ana mekin na ina nantai nga apunga yu. Kona meuri dikin kuya kwa ngongora.

the exports from the colony awan re na ki ron de to ware pota me na kuro ponna ne ne ay ka ka me u te tangini panan te ma ne ane ki me kunana ai ka ka kari ka te te uri nga pe men te te kuna ane kari ya kuro koi ran nara tayo an me uri FM 89.9 te pi me wanua te menesen kai ay apora isu wa de nga pangei.

Me orin te nga pong eh. Kaya te pin nota maka. Ante pin raka ka po kwenta. Ante mo ni nga pong ayo. O asa ka nga kita pa ito wana man te pong ana. Te uso. Te uso po te muan uman de ire. Te muan uman tap. O te muan ikawa. I main te nako ya te ay inanun te uman de ire. O wapun de ire ni ya mua men te muinga. I main ay ako na ni kakawong nako ya taan de ire. Awa kakawong mua nako ya ayakar. I main ay awata ni kanuan tiyo nape. Awa awata mua ni paani ka peni. Nana enwa rumenta mui ngaya. Ngaya rin na susira kini kong temoni nga po ngayo. Tiyaka kin enwa rumenta tira anya ko karikira kia inanun mui ngam. Temui nga ay peste mga ingay inanuna ke yay tiyo tayay. Temui nga ay peste tiyaki kapiruro inanuna ke yay tiyaro ndaita ki yay. Temui nga ay korakora te karawawa tayay ke yay te pautoka inanuna. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poe na iei te reitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndi on napen te pun ngei, merikiraken puon pai, kakuan me karawawatan te makuri, awai taa periki aika apes, oirangi ni pebe te irou ya karo, paana wea kuani kuwa. Ena pipi tina pe tia ki tātou na kinnano. O ena pe isi ina pe te maninga panasira a tātareira patira arora ne kaitara ia raka nganga. Nkana kia te mani, o wātai a tei. Nkana gauntea kakaaru, o wana mekinna a tei. Me nkane kōta ki te tangira, o wapunna ki konane maninga a tei. Nte maninga pungei, o ikaunga inkami. Kaaro mea siina ai kaka muayan teka teka. Kenkoe te karo ke te sina. Ai aki atuam mea kukai kawana sim nsiinkoe. Ke toankoe a kukarikira kia nasim inanunda me usu ea maiskaina. Kataia anani mewa te minisin te ponga iyo o kataia karawa reitake mea musu. Teka teka mea nasim o asuangia pa awara teraya na mekin. Ongora irona o taisiripure ya mua. Ntai tapetai au aaki kawa kina te mani nasira. Aaki tangira te paintangira ya pupura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, supondi inape nataia, paia aratai nipontepia kini irana peiponi iroga. Te karo eves te rawawata kisi nipon te kaanganga irona, enakon konani kevia korakaina me rawawata naane, nakon muimana. Sepam kaanganga nakonda nikon mekina. Tataro na konto wari nori ka ngangana. O di metua iamu ne positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intua kini kurakura tekaro nana iamu awana na mekin. Awa teyi. Anapundikira kina bende mekina te muinga roi. Te meno o te kukure. Te muinga ya rau. Ya karikira keya teyi. Aika oni mekina o inda ya konapai. A teyi aika kurakura menu konapai aikai. Anakarikira kia te community e meureirei o ni korakora. O community isa ika meureirei mene korakora aikai. Anakarikira kia o ni katia te ingapung e eta meruariki na kondenkai. Nte ingapung ei, o asarinia te tautana kinnanu yon te un. Sakati metua te reita kia te merua na kondia ki kapiruru. O asarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu saki siyara tabo esi mea kanna. Te usu ponte tabo are mwani pungia ki meyei te anua ni meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, o ai piariki te pongei, pa te ponga ya kakanua esu a pilipen. O meni koana ki mwenga minti ota, te karinerini o te inamai.

My loving, my sweet Maria, awan neri anak iron de tuar ena petem pota. Kem ena kurupun dana ni, mak una ena pay bud nanan tinga apa ngayu. Tekan tani ngapa ayau sematam, yari kete temerurung ke kawang kengkai makarawan aku sepangam, mak iya ne mengam. Kaya ne te sama kuri mak ate in teri nanan tinga apa ngayu. Ponte tapanan kakak mau di nakoi man kakak tikiroi. Mga kaitaran nam kanwani pong nanan tawi kepo. Ay pante taka katikiroy diki, taka uring diki na koim. Tay kapanya, kapanya po kaya tay am karo ki, may am koraki. Pagkina po to kam na kontere ide, kaya po ngaya po kiingin te taka paya. Ngaya re kapunga na am tay, tay kasi na nukuy yangon taka karo ki, may yangon katapitapi pa inaakiro ta kiam da ide. Ngaya re men nam tapo ni kongura may yay, sina kanakoy diki te tapi kora arane ne. Nungungoy pagkin day tante nga po ngayo sa na kami orang kanin na tukura na eh. Ay tako pa tukura na yun narangin ni kainis sa na ko'y matayin tiray-ray. Kaya yung waroy nanonte manibente ko na yun.

Kataradarante, metanika nipu, mente te kunanya karokoira naratain kaita puimano wate menesimu in jawa isua. Te puimano wate menesimu in wanuan janon tabaki, duai wana koim kainen janon daina. Pandaitan te te panan kakameuri na koim nanan te inga pungay, ukayana kospe manga. Roni dan te inga pungay yu, ayu panan meuri FM madena te imeton daitan ako. Ana kakausus na koim teropa na kunanta panin te merurung ke onwaki. Kuna nuwa ki me karawan na kusipangan may kakakawa ki. May yang waki ni karawan te. Takay nga apong inanon te nga apong ayun. Nati ime ton kakanakuroya may kay. Kay iya ki mwata uroya rani mea waki ay pukin nam kakakipusun te nga apong iay. Kaya rin titay ay sinapun waki na ko. Awan kakamea kuri ki me. Pana me anini ay karangin tangiroy inanon te nga apong iay.

andare pantero anna aya gaipoke are a kamenne ka kari ari aro kona yonna pe yamakin re to ka yonne pe ona te makampo aita ko pamen de te kona anne e ka kari ka ke te uru ring aita ko pa an kwe te yamakin e korana inde inga bonga yo ta ko pa ko kukura inda ngora yai ngai ta pan te men na pan kwe are ko mon to ka na pe yon te mo to ka anne Nu wini meri yona ina non de teririkiane. O andare pa nana kiro ya kain mese ko kuaya yom de pamakura makin. Naratai mongkai ai tepi meru wai wate menes na konua nua. Ya onu sa teira kente inga po ngayu sena nangangan de tokorana ai mungina nei wa.

0: Business promotion.
1: Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata. Yohan pa na ni Gilipes, kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kong nanasi marketing BPA. O, abon na buwak ko na ta. Nakon na rin kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwang ko meti ko ako. Natawa na iron marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tanay. O, ni Karawan ang tanay na kon na rin ko tangi rin. O, sikunando ni Karawan ang script. Ganon tirinyo. Tiyaro. Arin ka na yung ura at ipotan lalata. O, yan po niyong tagi na ta na nun. Tangin ang promotion na rin na kanako. Ganon pa namin ito. Puno ko na rin ang doon ng tabo. Ni create ang promotion. Nakon na ba? Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya. Anything Roy. O, iman nila Roy. Nakon si potan lalata.
1: Reita kina koi ra nara nampa e ono wa tenu akia to wana nime wa akia ke isu wa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koi ra nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

kuna meuri dikente nga apa nga yu stay meto ang kain waki yu anara arawa ni kakak po sa yu asa namang anurang kanya meuri FM tayo kan katanga panani yen roi me po utara de tangin tenipon ko suwey nang po ni kami away nung ngura men na utapo at te kasa api meme kuna meuri dikinkwe Kepi William men nam tapo yon api meme kuna memeuri men nam tapo api meme wa yung kan ne kuna mare ko kwatangiria are pon kunan de te tai ni pon ko swei iron yen roi me putara

Men nam tapa ni ko ngora me ye yo na ka para puren ka ya ki mo mos ko nam mane ki ka is pon wa ki on na ra wa ni ka ka po sa yo ayo mon ka ne de de bubusi ya ka ngai de ka na meuri fm 89.9 ya bubusi ka tangan te ku na re aru re are na ki ron ta ko to singas pa na ka na ko ka inan tau pas pu wa yo aten ta ne si me yo an to ai kai pa yo nga din ka nau ko ra pa Ako na mayroon rin kaya yan taki, may namtapa niyo ko kamari sila may yay na nanti nga po ngayon, may yon to ay yay taki, ang kanaroon na pa yay sa'yo. Kuna titikiroy na nang namtay nung ngura, buwan kami ako kung kanin ko na ari-ari kinaroon piyaw, day nga po ngayon.

ayong kan nera katanya na bubusin tay nga po ngayon ka ngay tayo ka na Melody FM ay chinang pa inayin tay nga po ngayon tayo katya ko na ari ko na ni Maya na pa enaka mewa nung ngoraya yara unay ni ay tayo po rutay ko ngay yaro ko uri nga na iro na korara pati kirain ko yung may kanne kona Melody likin ko yung kaya ka veru man nam tapo ane ko kwa tayo meton roni ra maya yayong kanne kunam ke kunan de Maya na rupatangiriya

Me urin te nga po nga eh. Kaya te pin nota maka. Ante pin raka ka po kwenta. Ante mo ni nga po nga yu. As ka wina kita pa ito wana man te po nga na. Te uso. Te uso po nte muan uman de re. Te muan uman tap. A te muan ka hawa. I main te nako ya te ay inanun te uman de re. Awa pun de re ni ya mua men te muina. I main ay ako na ni kakawong anako ya taan de re. Awa kakawong mua anako ya ayakar. Imain ay awata ni kanuan tiyo nape. Awa awata mo ni pahin ka peni na na enwa rumenta mo yung ngaya. Ngaya rin na susira kinikonte mo ni nga po ngayo. Tiya ka kin enwa rumenta tira ane ko karikira kaya inanun mo yung ngami. Tiya mo yung nga ay peste mga ingay inanuna kaya itiyo tayay. Tiya mo yung nga ay peste tiya kikapiroro inanuna kaya itiya rundaita kiyay. Te muyenga e korakora te karawawa ta yei, ke yei te poutoka inanona. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena yei te reitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndiyo na pen te po ngei, merikiraken puon pai, kakuan me karawawa tan te makuri. Awa ita piriki ai ka apes. O irangi ni pepe te irau ya kaaro, paana wa ya kuwa ni kuwa. Ena pepe te nabeti ya ki toatoa na kinnano. O ena peisi nabete maninga, panasira, ataata raira, patira arora, ne kaita raya raka nganga. Nkana akia te mani, awa ata ya atei. Nkana aga untea ka kaaro, awa na mekinna atei. Meankane ako atakite tangira. Awa punna ki konani maninga ate. Nte maninga pungei. O ika wain kami. Karo me sina. Aika ka muayan teka teka. Kenkoe te karo kete sina. Aya ke tuam me ako kai kawana sim nsinkoe. Keto angkoe ako karikira ke na sim. Inanunda mi usu e maiskaina. Kataya anani mewa te minis nte pungei yo. O kataya karawa reitake me musu. Teka teka menasim. O suangia pa awara teraya na mekin. O ngora irona o atai siripure ya mua. Ntai tapetai au aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira te paintangira ya pupura. Me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira. Supondia ina pendataya. Paia ya ratai nipuntepia kini iranape iponi irora. Tekaro eves derawawata kisi nipuntika anganga irona. Ena kun konani kevia korakaina merawawata na ane, na kon muingana. Sepam ka nganga na konda ni kon mekina. Tataro na konto wari enori ka nganga na. Ode ime tua iamu, ne positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intua kini korakora tekaro na na iamu awana na mekina. Awatei, anapundikira kina bende mekina te muinga roi, te meno ate kukurei. Te muinga erau, e karikira kia atei, aika aoni mekina oinda ya kona pai. Atei eika akorakora menu kona pai eikai, anakarikira kia te community e meureirei aoni korakora. O communities eika meureirei menu korakora eikai, anakarikira kia aoni katia te ingapung e eta meeruariki na kondenkai. Nte ingapung ei, o asarini ate tautana kinnanu yonte un. Sakati metua tereita kia te meerua na kontia ki kapiruru. O asarini ate tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisi yara tabo ehesimea kanna. Te usu, ponte tabo, are muani pungia ki meiei, te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, oi biariki te pungei, pa te pungea kakanua, esuapini pen. O meni koana ki muenga minti ota, te karinerini, o ateina.

0: Wara te sang oram kongora ni warire ke ane. Are sen kata rawa ki mena narun kongora panan kiripes. O kantani nga pa ere ke spangam koe te karo. O puno koe te ateike. Kakawa ki. Korawa nero irei. Saki ponipuki me ponipuki anasim. Na kontai kana roko. Sina rita nako wawam ni kanwan uso te irake men panan kiripes ntumani ngapung ye tamerwa yo nangani kwa towa na kunam ayaw kwa antani nga pa enarangin ikaw tametam meikane
1: Tonight we give them therapy, sweet reggae, sweet dancehall.

Omen guna man meirun nere ne shakira met menarona nanene oya qarqoyra roinara taye tbi uno wariki de minister pote o tbi meto wana sna de meto na ane guna mai kana kana qoro kan wanna minga bunga yo men de tapane ku ngura me yeina kame uru gori kinte pana mai turmen meri fm 89.9 no koya kuma nga spaka ugo kira rikiran taye yo reidan na pete pana ane kame uri on bobus mai na koy mi bukin wo wam ke men wo wam men fm 89.9 sinanga ne ko kuna me to wanan kan na yo meron to ware te sane ne e kon me kuna na beautiful day

Kunama ni kongurayane pun mayroon ka nito wari din Sam Masintiasu na kunana ito karaman.

Ai pun si te pime to wana rigi te mene sa po te o te pime wawa te sa ngora na ka urungo te pime wawa am tai ngora te rongo rongware po ware sana ka tau rawaki ke ni ka tau rawaki kai puke ngora am men ana runga rigi rongo rongo panan ki ripes na te meto an roro anu ko me wawa am kan man nako ara rine rine te nga apunga yo na me nga ngane kong kanya kunam te wana Ipukin nung ram na bintay nga po ngayon, mayroon na yere ni Britney Spears, may kunana every time.

anu te ampunga yo bunti beitan digi te panan ka tikiro ena ko yin kame ke kama na sibare sira yon yo yir pumetin 9.9 ni ko ka tinan ko yin ko tinan ko anira mente tapane